0: Yes, ma. Ebo na fi ko oni fuel is about availability abi ipe ko wa available availability ni not price. Hello e karo ojumo re sa
1: abale alo ni bo lenu
0: e ami sa
1: honorable arojo sa mo pe lati purpose well discussed
0: honorable arojo sa
1: e mo pe lati papo university division mo ku pe
0: okay Bangkok university.
1: Yes, sir. Yes,
0: sir.
2: Great music and fantastic teams.
0: Dr. Saido Supanu. Hello, Ekaro. Ekaro, sir. Yes, sir. Amisa. Oruko yin.
3: Oruko mi ni Akorede Latiabo.
0: Mr. Akorede Latiabo re ka bo sa.
3: Ka wa sa. Yo ba ni ojo oba ni latawo dale.
0: Mm.
3: Ojo oba ni latawo dale ko ni taro sepo.
0: Mm.
3: Ni oro joba. Sa ni ye yin.
0: Be na gbo yin gbo Nigeria gbo yin.
3: Mi ni gbo especially ori epo yo po ju.
0: Mm.
3: O po ju wa ta ni moto gbo agbe sile ni ale gbe.
2: In making the
0: Eshun ba mi o Eshun gan sa 09060003352 Hello, Ekaro, Eko Jumo.
4: Hello.
0: Ekaro.
4: Ekaro, sir.
0: Yes, ma. Yes, sir. Yes, ma. Oruko yin ma. Oruko yin ma.
2: Best entrepreneur he can possibly be. Yes, sir.
4: Sorry. Oruko yin si Taiwo lati Iba.
0: Ekaro.
4: Yes, sir. Sey ni ko de fe so ni pe. Sey. E ti wa won to man so pe Tinubu ma wole.
2: My people, this is not Jordan Drive, now they listen to so
4: good.
0: Taba o pe boyo wo wo an ko fa nkan na ni apa odo an bi ti won gbe ji danko e ja tu oyun na sa o oyo lohun elo ta lo wa nbe karo e karo baba won boys alagba ti ami we kabo sa yes sir
4: eru nla o ka ti mo ni pe eto abo ilo se koko julo lo ka ti

0: arabinrin naa ya ọkọ.
1: Hello Lagos.
0: Ọrẹ lówó. Ojú obìnrin tó dáa.
1: Welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
2: the voices you need at work all day, every day till payday.
0: Abe ya oko e ni owo to 200,000 naira. Ije pe boya inu owo oja re o. Owo to na toju sile ni o. E mo bi mo owo toju jokun e lo. Ah obin mo gbe fun yin ya mi. Omo owo toju won si mo pa owo jokun e lo.
3: Yo bi ni no dreji. Problem ina do bi ni.
0: Kun ya wa na ku na la wa ma na. Baji la wa ma nse ju lobin 1 million le wa lowo be o si ni mo.
4: Good music and vibes.
5: Awesome talk every
0: oya ko e ni 200,000
6: naira.

0: no la fi je n ba ti fe yawo mo fe yawo lowo yawo mi so fun yawo mi pe owo nje la fe fi ra abi any other thing so emi o ko fi wi pe owo yen o po dandan kin da pada
1: da pada
0: tori tin ba da pada yawo ta jo wa for life ta jo ma wa for life ni ti ba se ru nkan be yen koni ya la lati
1: efu ya eni mi mo
0: lojo mi so ma da wo yen pada
1: o se hello
2: e ka so quick to
1: yes ma
2: MC Rawa ni owo
1: ati mi tolu lati jo ke ayo
2: be di owo kekere si gbegbe baba re loruko
1: iro agbalagba omode ni ki so mo kekere
2: o si gbagbe
1: agbalagba
2: agbalagba omode se wa
1: adupe lowo olorun ya mi
2: mo like topic ti e so tori lo npe lati ya lo do ni jo ke ayo
1: e ka bo ma
2: kedi awon okunrin ko won like nkan yen baje to ba ya owo lowo yawo won ojo ti yawo ba wa se wa gbo pe se mi kin fowo le fo ejeun ni abi owo ti mo ti na lori e lati gbe se won lo ba mi lo ni ila kun ti o kin tu gba ni muwa ni aparo nke ni muwa la ta ile nke wa gba ni aparo
1: e seun
2: igba yen ni igba yen lokunrin ma mo ko yen ko ye ko je be okunrin ni a lo da yawo ni okowo idi yami ni owo yen ma fi ko
1: ti gba fi ma nu danu
2: be ni ti ko ye ko di be ti okunrin ba ya owo ni owo okunrin ojo contract ko ma ba wa so pada ewo o ko ki o ri kini kan ni ara oko sika ni ninu aso ko ba wo o ma make sure pe o fi owo le sile ko je po gbagbe o so that ti awo e ko ba fo ye to ba ri aja je mo na obi ni o le ni gbogbo nkan be ko ma sadura poko na ko je pe koko ma wo pe ayawo mi se business ko wa ya owo yen to owo lo ma ko so ni family house pe ko mo se se ni wa o mo se se oko lo ya to imi le ni se ba awon omo wa na ni mo ni pe ko fira nkan fun ko ri be
1: seun ya mi
2: ejo eyin okunle ba ati be won pe ko ma da owo pada
1: egbe o on behalf of all woman o e dawo de ya pada o
2: oko mi lo ma po wo fun pe muwa la pa eye ni nke o pa wa pa li ti agbagba e se o da be ba o soro
1: e se o ma e se o ya mi ati tori o lo fa ni gbo jina gan oro nla ni opolopo okunrin won ni e da gbogbo bise te e ti ya lowo awon iyawo yin ke da pada o

0: King Doctor Said Osupo Olufi Mojaki Oba Nla Vuji Phenomenon na pe leyi 09060003352 Kayawo lowo aya eni o wa di wahala lati da pada to ya ko ri be amo baba oni je bo na ajo fi nje nu le ni je gbe mu lo fi se nkan ti o to nta ati pe owo mi na ja lo ya mi ara mi na lo ti tu gbogbo ejo iya ba ni ni kini owo yin ni kini eni ya yin lowo mu ya yin lowo ati wa san wa ni owo da fi de ke fun mi ati fi jeun ki lo kan mi nbe lenu e ilo kan nbe be ere ti mo nri lo ise ti mo nse na la fi ngbo bukata le eni ya yin lowo eni o aba abdurrahman eni ya yin lowo eni o aba demola eni ya yin lowo eni o e ma gbe yun wa fun mi losan ni o ora yin ni fun o do ba fe se ni o se oro yi o da lenu okunrin abuda awon ya wa din pe pe e dawo pada sa 09063352 kilo risi kilo risi oro to nlo lowo e
1: ni temi o
2: ba da ruko re
1: oruko mi ni Oluwa Timileyin Bello ni temi mo ri pe ti oko ba ya owo lowo yawo e o ye ko da pada ko ba ti oko ba yawo lowo yawo e ko ba rara
0: ko buru ju
1: o ye ko da pada ni nitori ojo imi to ba je temi ba to ba da ti o ba da pada ojo imi bayi loni fun loni fun tori ko da pada bo o ye ko da pada
0: tori ojo mi to ba wa o ni fun to ba je wo ni to ba be onko
1: to ba be bi go ma tun ran leti pe mo ti ya yin tele o fun mi o bo iba yen bayi mi o ni da pada
0: a de ni go ma fowo to wa lowo e ma fi jeun le ibe yin ru go

0: Hallelujah. Ah, gbogbo eyin abia me gbọ. Ni oruko Jesu ni mo pa ni ase. Gbogbo ise ti won ti se pamọ wi pe awon o fi omo re rare, awon o fi omo re jiya. Awon o mu ko ori omo re ko si mo sun ekun ni oruko Jesu. Ise na ko jona. Ba me pe abia mo kan legbe re pe ko mo bo. Ko wa gbadura fun omo re. A se pari ise okunkun to mo mu ki yari omo ki baba ri omo ko bu sekun. A se pari ise okunkun to mo nje kan gboku omo kayan mo le lojiji. Enikan ni Oluwa ran mi si loruko Jesu o ya ko jona ohun Oluwa yo ohun ase ni mo wi ni oruko Jesu mo je mu ti won ti da ninu agbara okunkun ete ti won ti pa ise ti won ti fe wi ategbose ohun ti won ti ran sinu afefe bi abilo bi aransi pe ibi kibi to ba ka awon mo re mo pe ko baye won je sibe ni oruko Jesu o ya ko jona dan ogun abaye omo je ogun asomode korofo ogun asomode dakuda ma won obi e lowo ti aye ran sinu aye awon mo re mo so ni oruko Jesu ina jogun na ran ogun na jona ogun na jona gbogbo ifowo so po awon aje to fe pa olekun yi to fe ko mo wi pe aye wa won na faye han o loruko Jesu ina Oluwa ko jun ogun awon tan fe faye han o ogun awon tan fe baye awon mo re je ogun awon tan fe so mo re di ariposi arisunkun ogun awon tan fe ya omo re ni were ogun awon tan fe so mo re di dakuda ogun awon tan fe darin ajo omo re duro bo ti n gbo mi lowo lowo loruko Jesu ina jogun na run ogun na jona ogun na jona ogun na jona ogun na jona mo so ni oruko Jesu ogun awon tan fe tu o si oro ogun awon tan fe ko sesin lori omo gbogbo ogun awon tan fe ko jiya lori omo mo pa ni ase loni loruko Jesu ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun gbo oro Oluwa loruko Jesu ise ti won pari sinu ojije awon omo re pe bo se n lo ni ko mo tele won ko mo ba won rin ajo kan si mo ri ijakule ati ifaseyin ni oruko Jesu ise na jona lati akoko yi lo ewon ade ni mole fogu ati iran lowo pon ni loju ta fi di aye awon omo re ina jadanu mo pase pe kan omo re ranu gba ona abayo ko wonu aye won ko la ni waju won ko si gba iroyin ayo Jesu Oluwa wa amen ni ojo Monday to nbo yi iyen ni on the 21 ni pade awon alabi amo ma bere momo oga mi kan mo soro kan o ni elomi ki ri oro omo ro o si mo mu bi eni wi pe ohun to normal lo sele je nso asiri kan fun won iya wa o lowo lowo baba wa o lesin lekan a ri nkan kan gbojule nu aye won ogun ta je lomo na to je ona bayo to le yi aye awon omo wa pada ni ka sapa wa lati ran won nile iwe oni ka sapa wa lati ri pe won kose ki esu mo ba wa fi akoko ikawe won ati ikose won sofo oni pe ki awa obi o gbadua Oluwa so fun mi nigba ti mo n gbadua lori pade alabi amo oni gbo afurugbe ni ke fi gbadua pe awon eyan logunlogo kan mo bo kan wa so aso tele rere kan gbe rugbe rere sinu aye awon omo won mojo ko le laaro Monday laarin ago mejo aro si ago meji la osan bakan na aye wa fun awon eyan lati wa ni church titi adua yin o fi pari tori gbogbo wakati wakati la mo gbadua sugbon Thursday leyi aworan ta n gbadua si yin mo mo bo nu adua Oluwa mo je n gbaro yin ku omo ije oni ja o ofa oni ba o loruko Jesu je gbadua lori akori lale yi Oluwa gbe awon omo mi ga se mo wi pe Olorun lo mo n gbe eyan ga enikan kan o le gbe eyan ga Jesu asiri jinle fun Oloni Olorun mo n fe ki awon eyan ti won ni nkan kan ti ipile won ku die ka to Olorun mo n fe kan gbadua nitori adua ti won ba gba o ma sise agbara o ma sise iyanu o ma sise itusile a sise idande a sise ominira lati fidi ati gbongbo owo Olorun ati ori ofe Olorun mule ninu aye awon omo wa wa gbadua ko Olorun gbe omo re ga wa gbadua ko Olorun so omo re di nla wa gbadua kan omo re o gboro wa gbadua ki ran won se wa gbadua kan awon omo re ni alubarika wa gbadua kan omo re o debi giga mo fe ko mo wi pe ipile re le mo da ogo kankan le mo si tabi imuse ileri kankan bi o ba taku ti Olorun lorun to se nfi ojojumo bere lowo Olorun pe Olorun mo je kan mo ijagun ti mo ja Oluwa mo je kan ri daduro Oluwa mo je kan ri ifaseyin Olorun mo je ki ota o kan won mole soju kan mo fe ki aye won tesi waju mo fe ki iran won se mo fe ki anu fun fun won mo fe ki won tayo laye gbogbo adua to ba gba yi ni Olorun yo gbo yo si down gbogbo eyin abia me gbadua owo Olorun wa to mo n gbe omo ga owo Olorun olorun wa ti mo so mo de nla owo olorun wa to mo nje ko mo gboro wa gbadua lori awon mo re ki ran ati ileri olorun se lori aye won bi agbon ti psalm 75 verse 6 to 7 bi agbon to so yes
1: nitori ti igbega ko ti la orun wa
0: igbega o ti la orun wa
1: tabi ni iwo orun
0: be ni ki se lati gusu wa
1: sugbon olorun ni onidajo o so kan kale o gbe elomiran leke
0: mo fe ko mo pe olorun yo gbe omo re leke igbega o ti gusu tabi iwo orun tabi la orun wa tabi ariwa olorun lo mo ngbe yan ga olorun lo mo so yan din la olorun lo mo po kiki eyan olorun lo mo nje ki iran se olorun lo mo nje ki eyan anugba olorun lo mo nje ke eyan tayo yen ni pe o ti tu akoko fun olorun lati je ki awon mo re o ga momo e poruko jesu e gbatua orun igbega o ya ma si fun awon mo mi orun igbega so pe orun igbedide ti egun aye epe aye o le tako o ya ma si e ma pase loruko jesu olorun mu awon mo mi lo sibi giga ah ba ori kari ba saida eli ma ira baka oluwa fa awon mo mi lo sibi giga oluwa fa awon mo mi lo sibi giga oluwa fa awon mo mi lo sibi giga aye awon mo mi ko koja sibi giga iseda awon mo mi ko wo bi giga wa mo gbadua olorun jo yonda akaba ran lowo ti awon mo mi o fi de bi giga loni oluwa yonda akaba iran lowo ti awon mo mi o fi de bi giga loni oluwa yonda akaba iran lowo ti o gbe awon mo mi lo sibi giga oluwa yonda akaba iran lowo ti o ju awon mo mi soke lo sibi giga oluwa yonda akaba iranlowo ti o gbe awon mo mi dide oluwa yonda akaba iranlowo ti o gbe awon mo mi lo sibi giga e poruko jesu e gbadua yi egun ti ki ga ninu ile ti mo ti loko ninu ile ti mo ti fe yawo to dide niwaju awon mo mi o ya jona egun mo ga ninu aye awon mo mi ma jona egun to na mo mi o ni ga egun to ni se lomo mi ma rakoro epe to ni se lomo mi o ma rakoro loruko jesu o ya jona e gbadua keta yi mo jemu ati owo olorun lati ga o ya wonu aye awon mo mi ba ori kari ba saida eli ma ira baka ma jemu ati owo olorun lati ga wonu aye awon mo mi wonu aye won ah mo jemu ati owo olorun lati ga lati serere laye loruko jesu wonu aye awon mo mi e wa gbadua yi olorun fun awon omo mi ni ase rorun ti won fi doke ba ori kari ba saida olorun yonda ase rorun fun awon omo mi ti won fi doke ase rorun ti awon omo mi o fi doke olorun yonda fun a mo pase eyin omo mi e gba ase rorun lati doke eyin omo mi e gba ase rorun lati de bi giga eyin omo mi e gba oro oluwa e gba ase rorun lati de nla wa mo gbadua ifamoyin ase rorun ti mo ga laye oluwa dale awon omo mi lori oluwa dale won lori oluwa dale won lori oluwa dale won lori oluwa dale won lori ifaroyin ase rorun to ma ga laye loruko jesu oluwa dale awon omo mi lori oluwa dale won lori oluwa dale won lori e ma pase loruko jesu eyin omo mi e ga laarin egbe laarin ogba e ma ga owo olorun ko gbe ga mo jemu oluwa ko gbe ga jesu oluwa wa ami mi mo bi to wa to tin gbo mi sugbon mo pa ni ase loruko jesu igbowole agbara latorun to ma nje ki awon omo ga ki won o serere ki won laluyo ki won je eyan loruko jesu o ya ko wonu aye awon omo re gbogbo omo re ni mo gbadua fun igbowole olorun ifamoroyin olorun to ma nje ki omo ga loruko jesu omo re gba loruko jesu gbogbo omo to bi won ma ga won ma tayo won ma serere ni oruko jesu gbogbo omo to bi won ma ga won ma serere loruko jesu gbogbo awon omo re won ma ga won ma serere loruko jesu omo ri oni rakoro egun oni kanmole epe oni kanmole aye oni kanmole ota oni kanmole bi enikeni ba duro lodi lati tako igbega ati igbedide ninu aye awon omo re ile ko gbe mi ile gbe mi ile gbe mi ile gbe mi loruko jesu awon omo ri o ga jesu oluwa wa ami
2: mo npe gbogbo eyin abiamo sinu ipade adura alabiamo ti second edition ti odun yi eleyi ti o waye ni ni oṣu September ti a wa ni on the 21st ni adura na yo bere akori adura na ni afurugbin mo fe ki gbogbo eyin abiyamo lati origun mererin Nigeria ti gbogbo agbaye ni bi ti e ba ti ni ore ofe lati farahan ninu pade adura yi ni opolopo odun seyin ni olorun tin se opolopo ogun ninu aye awon omo nipase adura yi mo fe ki eyin abiyamo ke darapo mo wa ni bi ti ogun logo awon abiyamo yo ti wa ninu ipade adura yi lati ma fi adura jagun fun aye awon omo won e wa fi adura furugbin ohun gbogbo te ba fe sinu aye awon omo yin ko si onkon ti e bere ninu adura yi ti olorun oni fi ase si onkon yowu ti o le ma dojuko lori aye awon omo re ma gbo pelu igbagbo re be ni gbogbo ogun na yo si se nitori pe olorun to nfin na dawon adura o wa lori oke yi ma bo pelu igbagbo re tun mu awon abiyamo mi lowo lati darapo mo wa ninu adura yi mo gba ladura loruko jesu bi o tin gbaradi lati farahan ninu ipade adura yi loruko baba omo ati emi mimo gbogbo ogun adini lowo adeni lona ti je ki eniyan le pada farahan mo loruko jesu na ko jogun na run loju ona yin bi e ba tin de gbogbo nkon te ba ti fi enu yin so tabi bebe fun aye awon omo yin be ni ase yo ma gun loruko jesu gbogbo abiyamo to ngbo mi o ni sase danu lori awon omo re be lori o jesu oluwa wa ami
0: mama baba ni aro thursday e ku aworan awon omo yin dani e ja jo pade laarin ago mejo so ago mejila olorun mo je kan gboku omo ka mi mole olorun mo je sunkun lori omo oluwa ni ka fi thursday meta gba wa gbo eleyi to ni agbara ipade adura labi amo bere lojo monday ago mejo so ago mejila lojojumo ati gbogbo wakati adura pata enu aifo loro gbe elomi ani mo pe won gbe ko mi wa fenu ara re gbadua wa forugbe sinu aye awon mo re in fact nigba mi ta dua ba gbona o ni lati ri woli mo to ba ti sori ofe gbe bible e ko ma lo ko fi gbagbo gbe wipe adura re ti gba ogun ti se ide ti ja bo so ma de church re o laaro thursday ati ni ojo monday locate abuli egba tabi fagba gbe okada tabi ko lead mo to e ola ni last bus stop adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro eyin arogun state eligba madia ijaye power line mount junction kola alakuko egbe okada adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro mo bo lojo thursday ose mo bo ninu ipade alabi amo lojo monday oluwa so pe ti a ba ti nbo lojo monday ki gbogbo eyan mu oja dani ohun ta fi sije niyan e mu oja yin dani ni aro kutukutu monday loruko jesu ogun se fun awon mo re to ba ngbo mi ni igba koko number yi mo fe ko se fun e to ba wa lori whatsapp iwo kan send prayer request si wa pe elo baba e gbadua fun mi lori nkan bayi bayi lori awon omo mi sugbon me so po se fun number yen ko to message wa ni whatsapp number na ni ko pe wa si wa gbo pipe pe ka gbadua fun ni seju kan tabi meji o le mo ton gbe ati ogun to wa nu aye omo yen mo bo je ka jo foju riju ka jo gbadua o si ni eri loruko jesu isero exero 85 60 97 02 mati pe bayi mo wa nu adua ti wo na ba fe join lo darapo mo mi lori facebook bayi lesekese prophet adefisoye baba ladua tabi youtube ati tiktok prophet michael adefisoye join mi ni kan nu e ja jo continue adua ta ngba yi lowo lowo lori omo na ni o jere awon omo re ni oruko jesu amen
3: Alabiamo prophetic prayer conference ipade adura fun gbogbo abiamo to se tan lati dojo adura ko ogun arogogogo je lori omo won ikeji ru re lodun 2026 akuri afurugbe disoa lala re lori omo ko mo le je eyan ko le ni lari irugbi ni o to ba ti tasiko lati je won omo iko ni pa o omo to n tori re se lala pelu oni dagbere faye lujiji ki won le so ara re ati omo re di na ko se mu ko se fowo kan fawon eka eniyan luluwa se n pe o si ipade adura yi ojo meje lojo adura yo fi ma ro bere lati monday september 21 si sunday september 27 2026 mejo wuro ladura yo ma bere lojojumo wa pade wole akomoleyin folorun so ti gbogbo eyan mo si baba ileri ase ati olugbalejo baba adura prophet michael adefisoye orin emi latenu kemire hobot atawon akorin ijo alabiamo prophetic prayer conference 2026 ikeji iru re ma waye ni Christ apostolic church anointing with fire prayer ministry Abraham Ezomo street off Aden road Adetola bus stop Lagos olugbalejo prophet michael and lady evangelist olugbumi adefisoye telephone 003-462-8479 at 002-203-538 iwo to ofo Je furugbe lori omo lo fa yo ka loruko Jesu
4: From Lagos this is
5: Jordan
6: 105.5
5: FM.
6: This is Jordan 105.5
7: Station with a voice for entrepreneurs.

0: mo ki bobo eyin omo olorun te n gbo wa lori eto lesekese fun titi ale toni oruko temi o yi pada oluwa to bi lo ba yin na ni o omo baba tin je o delicate bobo eyan ti mo si MC giga loluwa alo tolorun o ni pelu mi bi ni baba se adede adede woli ti bobo o agbaye na ti mo tolorun si nlo ti o si ma lo si o da si wa si baba woli olatunji talabi ta ti mo si baba woli lesekese baba woli sa e ba n ki bobo awon ti won gbo wa nle
1: gbogbo eyin omo olorun to n gbo mi la koko yi
0: yes sir
1: mo wi ni oruko jesu christian ti nasareti
0: yes sir
1: o di aye ti won mo yi oka
0: loruko jesu
1: eyi ti o je ko rona lo
0: loruko
1: jesu ara ina wo dan
0: amen loruko jesu
1: gbogbo ogiri tan mo sari wa ti olore re
0: loruko
1: jesu katapila odi orun ogwo dan
0: amen loruko jesu
1: be lo ma ri
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen amen ami loruko jesu ah baba woli eku ise oluwa lopolopo sa oluwa tubo ma so agbara yin dotun
1: ami jesu
0: to baba woli sa eni oluwa run yin ni ise lele temi si mo to da mi loju pe tolorun ba ti le fi run yin ise te si ji ise ohun o di dandan ko se ibere mi wa re sa baba woli ise wo lolorun run yin lapoko isa
1: gbogbo ayin omo olorun to n gbo mi lakoko yi
0: yes sir
1: Nibi kibi to ba wa mo fe ko farabale tori pe bi oluwa ba ti ran mi nise ohun ti oluwa ba so o ba se
0: oh yes
1: bene idi ni to bi je pe gbogbo eniyan patapata lo ma n beru nigba ti oluwa ba so pe bayi ni oluwa wi
0: ko se ro nbe sa
1: awa gbo mi nibi kibi ta ba wa
0: ete ti o
1: oluwa ran mi si wo mo benrin yo oluwa ran mi si iwo iranse kunrin gbogbo ayin ti ona yin ola gbogbo ayin ti e woju olorun fun omo e farabale
0: da
1: olorun mi si o anyi ti ise anyi o lo dede to je pe ara niyin sugbon ti e o fe ki ara niyin mo olorun mi si yin o
0: yes sir
1: agbo mi dada
0: eteti bele je o
1: bi oluwa ba ti ran mi ni se o ma se o
0: o di dandan sir
1: o ma se o
0: yen di dandan sir
1: oluwa ni eyin ti ise yin o lo dede ati eyin te ori omo bi ati eyin ti ona yin di
0: to di gogo to ha
1: oluwa ni ke lo wa eso
0: fruit lede ebo
1: bene eso meji la fi han mi ni oju iran mi
0: yes sir
1: awesome tabi apple
0: orange tabi apple
1: bene
0: Emo deja o.
1: Iwo mo korin. Iwo lara mi si o.
0: Jo ngo ba iwo
1: gan to. Emo
0: deja o.
1: Iwo mo berin. Iwo lara mi si o.
0: Ohun Oluwa ni o.
1: Emo deja o.
0: Ohun Oluwa ni o.
1: Olorun lo ma fi kan kekere. Lo ma fi solve problem. Toto bi.
0: Ko si ro nbe sa.
1: Ni oju iran mi. Mo ri pe awon eniyan mu eso lowo won de bere si ni yo won dunu
0: inu won dun
1: bene
0: won ya yo
1: elomiran gbe omo dani o de mu eso dani o yo mari elomiran ti ise re dide to mu eso dani to yo mari ani ti ona di to le na o ti la bene eso ni mori lowo yin o
0: se n gbo baye eso
1: ni aro lai
0: aro kutu fe ola
1: e ma mu eso kan dani
0: eso
1: isaida ke mu osan tabi ke mu apu dani
0: osan tabi apu
1: to bari ni alai Toba ti di aro la.
0: Aro kutu ola.
1: Oma ari ni church. Mm-hmm. Lodo mi.
0: Mm-hmm.
1: Oni kati oluwa.
0: Mm.
1: Toni kafi she o.
0: Mm-hmm. Ete ti o.
1: Teba ti gba wadua.
0: Mm.
1: Pelu e soye.
0: Mm.
1: Ti mo she she woli si.
0: Mm.
1: On ala o.
0: Ami.
1: Kini mo lona she.
0: Ono ma ala.
1: Ewo.
0: Mm.
1: Ere ba mi ni o.
0: Mm.
1: Bibeli wi pe
0: yes sir
1: oni egba olorun gbo
0: yes sir
1: oni afi
0: idi yin mule be ni ko se ronbe sir
1: oni egba woli re gbo oni e o sere
0: ko se ronbe sir
1: egba mi dada
0: e je ti o
1: o ti bibeli so ye yin o te ba ti gba olorun gbo you will be established.
0: Hmm. Amen.
1: Ah, on those on here.
0: I'll feed you mule.
1: I'll feed you the mule.
0: Mm-hmm.
1: So when you back down, you long go.
0: Hmm.
1: Let's hear a woli.
0: Hmm.
1: I share it in you.
0: Hmm. Kusirombe.
1: I want my belly to work you along.
0: Hmm.
1: For me.
0: Hmm. I'm a baby.
1: Eso lonilo.
0: Hmm. Eso lonilo.
1: Benny.
0: Hmm.
1: Eso nio.
0: Hmm.
1: Boya osa
0: mhm
1: tabia
0: biapu
1: iwo ti ona re di
0: to di to ha mo
1: eso lo nilo
0: eso ni wo na nilo mhm ohun olohun ni o
1: bani
0: mhm
1: iwo ti ise re di gbese
0: mhm
1: ti oja re ota
0: mhm
1: eso yi lo nilo
0: eso ni wo na nilo
1: oluwa ni wa pariwo e lori radio
0: iranse re nke o
1: lala yo
0: oli oluwa nke o
1: egbo mi dada o
0: e te ti bele je o
1: o to gba biri biri fun o le je eso yi na
0: lolohun fe lo
1: lolohun fe lo
0: hey hey jo n gba bayi
1: bari
0: hey
1: o to gori oke kiri fun
0: eh to n sa sotun so si
1: o le je eso
0: yi lolohun fe lo fun o
1: ije mo idi
0: eh eh
1: ti o ponopo eniyan ta fi wa church wa
0: baba
1: pe e ma ri ero lo la bayi
0: ko si ronbe
1: ije mo ri si
0: ko si ronbe sir
1: ti oluwa ba ti so nkan o ma nse bani awon eniyan ma wa lati wa gbo iran lati gbo ohun oluwa
0: lati gbo ohun oluwa
1: opolopo yin le nlo churches kakiri
0: ko si ronbe sir
1: sugbon ori ona bayo
0: ko si ronbe o
1: be se ngbadua to Shagbo mi
0: agboye sir
1: idita se ri ona bayo ni pe e gbadua e se adua gba bani e gbadua looto sugbon o ni itoni
0: e gba ko lohun to yin
1: bani
0: latowo woli
1: itoni yen le nilo o de yan gba biribiri fun o le je ko fun omo kekere lowo logun ma fi je
0: o to ogun si pari
1: bani sugbon eyin o mo ano bi a lo ma gori oke ki
0: beni a lo wo moto lo
1: ni odun kan
0: yes sir
1: mo lo idu ajina re
0: yes sir
1: mo ba obirin kan be o lo ti lo osu meta ki lo se aram tani aram ta
0: like tata sir
1: bani oluwa ni oro re oni lo ori oke
0: ori oke
1: oluwa ni sugbon bo se wa to ori mi
0: yes sir
1: oluwa ni ki so pe ko wo aso ni odi
0: ko wo aso e lodi
1: lodi ko lo si ori ile agbara ni du ajan ko kan gbadua nbe bo se gbadua rara tu bani bo lo si ori oke olon kole
0: yes sir
1: awon to ti lo ori oke olon kole ta ba di olon kole ki won bere mo ba okunrin kan ni ori oke olon kole osu meta tan lo ti wa nbe niyan ko le rin
0: 3 months
1: bani e bere lowo anybody ko le rin o ma su sile ni obirin ni
0: jesus
1: ko obirin je wa nbe ti pe ti pe for osu meta
0: osu meta
1: mo igba ti mo de be
0: yes sir
1: emi o mo mo bere mo ni kilo de ti o dide nigba ti gbogbo eyan gbadua won ni ko le dide won ni ko le rin oluwa ni o bi lo nilo
0: omi
1: bani ni wa ju olomo duro yi mo wo mi si lara
0: yes sir
1: o dide o rin ariwo lo
0: ariwo
1: ni ori oke olon kole bani ariwo lo o iyan ni pe ta won na ba mo pe omi lo birin yen nilo ta tan si lara ta dide wa ti se
0: be ni ko si ro no
1: ko sen tori re gba mi
0: teti o
1: iwo to gba mi yi o le je eso yi na ni aye re ndore
0: eso
1: bani ta gbe to ba ti le ra eso yen wa oro ilu oyinbo agbo si
0: aje bo si lowo
1: o le ja pe bo ti ran so yen wa ti mo se woli si wa mari olodun lo soro o
0: be ni sir
1: ma de ja o
0: ma de ja o
1: lora o san lale yi to ba abi ko ra apu to ba wa ri tete de waju to na ro la to ba de ni aro la
0: yes sir
1: wa ba o san tabi ko ba apu iwo ra iyo kan eleyi toku fi na fe mi woli o to luwa ni se ma se gbo to ba ti je dai duro
0: yes sir
1: laro la
0: yes sir
1: wa ma kira re ku orire bani ibi kibi to ba tin bo
0: yes sir
1: eyan ni aro la
0: aro kutu ola ni o
1: to ba ti di ogba ogba agege so fun olokada wi pe tochi baba
0: lese
1: kese lo lo ni moji sola
0: yes sir
1: legbe oye metun lati ogba so fun olokada pe tochi baba lese kese lo lo ni moji sola
0: yes sir
1: legbe oye metun to ba ji agege pension ma lode so fun olokada lagege pension ma wi pe church baba lese kese
0: lo lo
1: ni moji sola
0: yes sir
1: legbe oye metun oye mekun wa mo edi waju church kan wa ma so ni waju to e ago mefa laaro la church ati ku tete de ni ago mefa laaro la mo be iwo mokunrin ma deja mo be iwo mamiri ma deja jesus lo ran mi si o tana wo ba ran mi si o o ni gbo mi lori radio yi wa gbo dada se ri gbogbo eyin te nbo
0: yes sir
1: fun ise woli osan tabi apu yi e o eyin to nbo nikan ni o e ma test oruko yin
0: oruko yin lale yi
1: bani emi ni woli tarabi e o da olorun mo nu aye mi lona e many tan pe ni woli lona
0: yes sir
1: bani tori na e ma test iyan eyin to nbo laaro la ni o to ba tin wa laaro la o ni da
0: test
1: oni ise woli temi ma se moju lori oruko re to ba wa de lola pelu osan tabi apu wa mo wi pe ko se alagbara aye kan to le da eduro mo
0: aye ohun la ti lati don baba woli olohun lese kese fun ra won e mu tete de mo rayo mu pe leyin anu se mi o fun bubu eyin te nbo awon opo yi ni ero ba ni so to so baba woli lese kese 08069633352 tabi 08029178678 08029178678 ati 08084101529 08084101529 ni reju bayi lo lori eto lese kese fun titi wakati oluwa to bi lo ba le mi nje o omo baba ti nje o delicate gbogbo eyan ti mo si mc giga loluwa alohun tolohun oni ire ni ti e o ati temi lojo gbogbo alaafia ni fun wa